0: ginyambega ekwinini ase chintunda itatu choko ko semia ho komanyana bwo kokokya rero kere WCW rituko ryogo tengya bangina abangina simo berete leri tukurinde tokoyunga yabu no mugako wo isaransa ase kwaligeri na kyumungino wago itabuja buja kabisa kwa bwate nyimbo lakini mo nganyira nga kogo tenga kobe kore nga kitokoro ka ekerebi wewe yire so ya ubuya na wana barire ndi munyega kiwa memo kunya kolisa ko cyabu na ngaba isike muri abu sibiki suguri kogere kwiri na ikiriga ko batuke ibintu bya kabisa kintu nde kigaisa to yabona mu cyo motere nka toge ndare bade bade ngo kintu cyo kwana 0724256504 0733332236 kwana na njango onte ina kiri lakini for the meantime esabari yobo makire kwa nyorire gantu kandi gakega ba mintu kuraruma
1: wetebuna otewete kanywe ekwini ni obwene.

0: omomenyi bwe county ya Kisii nechinse mochire ange ine watu wa wichinengo ni gokwa kuchandire ebe namaru amakere usamareko amagoro agwatia amona arthritis Oasis Doctors Plaza Kisii ya kwaliganeirie okorigeririgwa kwa busa kwa mauga kumenyekanete buna free orthopedic medical camp stariki emerongebere na ibere omutinyo gatano umwakoyo uchakira chinza ibere chamambia guika chinza ikomi chamogoroba asenya kitali ya Oasis Doctors Plaza Kisii egotoka Uhuru Complex meza 9 floor ase pare nene ya Kisii Kisumu igoro yebengi ya Equity mbatu wale x-ray ase chiringi eliwe ya mochioka nguanjara wale sha usalama amona sha mwalimu kava wabuku gose kwe manya amange akesi mia senamba 0786-167-488
1: Kemanyi Mogosoro
2: na mojo koruri wokinyi
3: Kemanyi Mogosoro abantu bari bari kemanyi Mogosoro natara kwa ngoro abantu bari bakogenda umuntu kicaburunga muri cy'umuntu no muntu wa maskani no muntu manya tenga kibintu bigokorwa muntu kicya umara aya nyagite gakira mukonyikiro bantu bakwegero bose ko kandi bari ngose na matanga bose ko kandi nanya nyagimwe ari kenyange abantu babera bange mu Wadala ngati ato anya bantu bakorere na mabira batana kya nyagete tatu mu mayite nyando ngira bantu ba wo tigire biro ga bakorere na mabira kuma kwenda kwa bwana kwa makwanda kwa chikomongi abantu bande ba gocha kubulira abana bande gocha raiga abantu bande ba tigira abara banene ba go tigire rekero mayite nyando ngira bantu kutwara masken nga yanya bantu tigire kete bari bande bagende babera ari to kuma kwa kwa yanda munya go takanga nende tere nende tere go byo oso bantu bari nga yanya nyagete to yatu mwa machi bora go myo so sebera bantu mas pinga rente ra balente ra balente ra abantu baje kubura inka ki uyu twakigwa konya muntu ki mayite ndira ko konya muntu gato ko buri kike bana kigwa kora ikera bona muntu uyu munyago tume kali bageli bube abona ki mu gako uyu twa robe gato ti makara twa mutira liba bona munyaga tanga no ngai kora kora ndabona abantu baga mutu bange ti biya kanga nyaga ti no mayite ngano yambona ko kwali ngi kuti kuga abugo oke ende ka wa ryo ndo isiranso abanke mayi ogo kuri gwa kabaga ko munyaga soime gwata chaime bona gwata kubanga buno tegete kuri bo kinyeke ni wasame samino ko mitabiche bijana masama ni masama ni molito
1: Kemanyi Mogosoro
4: Irumu subati ni gabu ate ndoto. Endoto yogo kina, yoko lera, yogo tiga mabaratu, yoko rosie nivu. Eka rumu subati yago kina, ifamile ni gego kina, na ea mate kogenda busio. Ayaigonsi ni gabu chaka, numu buwata ni wichibese. Uyu buwato kwege na asichi ndoto chiao, na kogokonya uochi ikirania.
0: Fanikisha, kubasira, abasubati, wetra, asa maoro kerelio, amo novo konyi wichibesa. Chaka, isabali yao ya fanikisha, asuru sagia ronda ruwensi rubengi ya Equity rurange naye.